Boys to men and sena sena bina puye panga pana o tona rhyme is 10 minutal yabai thaya mai na o tena o o galpan gagatia o kima za pulin sena wata o kutnga pa madam tamis na ket na rangalpania kigrsara o za pula o mi tama mai n gagato no miss polsita kulo guda puda el wedding ala durwa ubu patail kai gersar keda wa ngalpania municipal stai moment keda ya waral maya nanga ba ulakau mi ai namani nao safety seno burat na tan ngalpal pa mi ai namai pa masa o seno bi mi ai nanga nanu mani nao nga ba zapul balbai nga keda municipal ita moino ya war pananga nga ba noin seno wa gul nga ba mi ai mani so wa sena biyao mi sinao wa seno Christmas nga pa madan tamay pananga kay gersara o ngalpa na o keda mi pulsita gagati ang ngalpa o mi ay na yawar mi ay mani warga pa yawar sugultara na o warkuang warkua pa mina weda lang nga gubal nga kasami nga ba o masinaw ni safety yao mi ay sinao kay gersara na rung ataki yao nga ba o mie ita wangalpao mie ista mama irungo mie ina ngabao wangalpa karnge mirungo ngusup program no sita keda wartnara organization mat keda maritime safety amsa police murangalpa marina mie ina MSQ Marine Rescue Queensland tanamrot nara o mie ita me mai pawagar so kasa o mie ina manin la kauri ata yan ita mulpa

0: Waarom een Alpan Festival in de Ninangayo, Pala Nelson Gibuman, bij een catch-up mee, de Nuikes en Omulepa, Nuwa, Mieina, Tanamunza, Getwa, Langus of de Kamunukai, Nuisepa Kuniakai Mulepa, Na Mieina, Na Nui Maisinga, Kazipa.
1: Nou, Nelson Gibuma, my senior ranger. Big Island TSRA Ranger LSMU Land and Sea Unit Ngai Naigai Gubalai Ngau Clan Baidam Ina Kaib Gaiga Thursday 15 September 2022 Ngai Ngauget Cultural Advisor Baigunu as an elderly person I also see claim a witness from Boigu, native title. Ubil nga keda, ina nubi jaget, in mata nga dagid kapa ngalpan kawapa. Ngalpan igilil maipa. Ngalpan kain mo baigal. My quick, saying apa kalanu. Watal malpalal gaigil. Kena ina nubi kozan ngalpal pangapa dapar mo gimas. Kay augadaw. Augad kuikul my quick. Ubil nga keda nuin nga ba nubi ngu like manin mulo pangalpan kain mo baiga. Mura zangu ngu like. Sagulaw, malu, dapar, gat. Senabi igilil nga ngalpa yakaman ngalpan kain mo baiga. Matanga dagidlaw nga ba muinu nga ba niya Tamu dapa. Sena bi ngulai kaya ada padai ginga. Ubil nga keda nga bang ngulai nga bang murayaka pa. Nga bang nga kay mabay gipal ngalpan kawan o adal. Maria ilan yung ubay gupa. In ngalpan minalay urapun. Mineral kigar sar muinu. Kawal. Mabaygal. Kida kidan get kuno maidin. Inan wisagula wigilil nga keda. Ngaban kadipa ngepapa. Minang urpayaipa. Kunia lak ngalpan langusan ngurpan. Nui kainungo gaigipa ngulay kay muino. Marka igilil mengu getwanis. Kezu nga ba kaina nga marka igilil mi panagem pa kaina nga. Sena nga ban igilil nga idiman. Kawaw. Nga ban minapawa. Ngalpan mabay gal kaipay pa kulay. Sike da dadal a kaib. Ita marari mail ngi kaib amaya babaya kazil. Matanga dagit keda sene bi ngulai ngalpan mulu pa mai pangalpan kain mo baiga mura in nubiao kawanu muino ita tabi kawal ngalpan maria ila ni mo baigu pa mina kay getan gasa mo ngalpan tradition, ngalpan kalsa, ngalpan igilil ng ngalpan mina power. Ngalpan pa kayaw gadan, mi mina power na madin, ito ngalpan pa gagatal, sama way damay din. Tabi apagawa no. Kay getan gasa mo zo. Get one eye, ngalpan igilil may mo. Awgad ngaro muratunariya, kay getan gasap. Sena play ni usogul na nga ngat na nga. Ima din. Sena bi gipt ngat kay awgad ang gasama din. Nga pa mulupa. Nga utatil nang uimail mabaygal. Sena ngat mawil pa nga ukaji pa ima din. Noin high school autunara pick madin Queensland side. Noin IBA awaturai ginga. Ngau kasa ngudi pungamar. Nungu play na palgi din. Contas. IBA kalan wakai tamama ikeda mangai din. Mat kay play nil muinu ay may pa Buzzan Blue, Jesta, Qantas. Seta seta bi play nil Australia, Gurgui wari may pa. Ngay bi akalan wa kay tamama ikeda mga ngay din. Mat kay play nil muinu ay may pa Buzzan Blue, Jesta, Qantas. Seta seta bi play nil Australia, Gurgui wari may pa.

ak pamle sopi bis ngitam pagar murang ay bia kalmel ni ay pa la kaya o batang la kasi na bidada butano kay ki kapugiga ngitamul pa murang.